0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hanigi, abahichi uweri guni lubungi luago lichi guni ubafule hongwegirinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, aule giribe Mateo, le aburihabalu on libruto. Agubur hatina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lanina agubrahani weyu ligia, dale lasigribe Jesus unyengia. Aba larinya gunu,
2: falabana.
1: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesus eiga, Sarago haya gieti ha agubra bale de senso na gomadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani discipulo. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinha gu hon lani Jesusu discipulo gu.
3: E dalinha salegri bai kumaestru hama agubra tinha licenso gomadi luma hama amu gafigo tinha?
1: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinha gu hon.
2: Amagatinha banha. Me megi ruti in surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichi gu bele wagu bilarinya go bungi yu ti dan lereru. Pusent ne lugu deme ha bu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chago banya ligibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinha gulu Jesusu.
4: Asa wagia hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
1: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinha ga.
2: Kayara tifunagi ahiru nyo hama misra hova tenlido aba maria I dan lea ni hala adari hama nyi. Lachilu rubaweyo lun lua dun adari hama egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladga dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me ta heiri dagun to nyuluh rubon. Aba ti mame ti laweri don heiriti. Sinyati ginyan te seruno diwen to isergi ri li don gueru le binadhele. Ahen ya digo itara, aba me la fonchi gueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti gueru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai te seruno diwen iseri li don gueru iseri. Itara luba le servi don biangu bai.
1: Dan yenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligen liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahu drogu ligibugia, aba larinha gulun.
5: Sun le tome ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buha butu agu, tago yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu, yenyen ti aba uri uma da sanditu, Dusu irumu tou lo lese ha hita tidagi. Aba tayara fadulu Jesusu lanagagi. Aba taguru luagu taru la deuragu. Darinha gatungu arugu.
6: Laurugu laguru. Tagu la deuragu. Nareidaguba.
1: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinha gutun.
2: Raguba burasu niragu. Areita guadibu laduga bafinha.
1: Luma ge ora ligia aba tareidagun. Dale la chiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse yan la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha aba la rinya guhon.
2: Urihi mayagi mongwe giru irahu to tarumu guin.
1: Aba hehera ha lao. Dale frigi de lanya sun grigia aba lebelurun. Aba larga duni tuha buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chagu luago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biama ugirinya, marihi tia larigi aguara heina itara.
7: Gudeme wa mabu, bugu ye le laduga wa gudavidi.
1: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachilere marihi tia hagia lumon, aba larinya guhon,
2: Afinha tu san logo gayara lá na rida wagduno.
1: Aba harinha gun.
4: Aha, afinha tua wabureme.
8: Aha, labureme, afinha tio.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
2: Itara lá que ligaburi, afinha.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Con uo copusígano, da duga garicha tina dagumenti lula fairuaha, masansi ha huma muna, da meleja chilulu lidon aba agueiro lenilu muti heresibirua, ou huma ileishi kuti hum, arida guaga da humanya sandi tinha hanyentinha. Aniga me honlila na fulasu ligia. Jarafa li larui ha bungi hon. Ahun ashilira lidon aba agere lenyi lumuti meresi biruni wa huma. Kuri huma lidon buri uma. Aniga me. Ibini likali ki hagere le lwagu bwe wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lwagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei lwagu jarafa li la larui ha bungi hon. Nani hane hon. Lwagu lidan la meweyu ligia. Anari metimabe ha bwe chunu wa lila na fulasu ligia. Sigalo habaishon lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin. Ugiabu huguya lila na Bethsaida. Laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon ladugu wa buri milagru le adugu bi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadagra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya lida me luweiri agusaru ni weiri timabu habaishunua sigo haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaro na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
2: Abalaniya gu Jesusu hun uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apulishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tu, agamba lumutina, le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina, ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
3: Aba hagiri budu uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hagoyasu lau ugundani, aniyegi ina hagia.
4: Wabure me, ibini sifiri guburi batia agab hamoto dale wasagaru ina lida biri.
3: Lariyega Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugura gun heve, aguru, Lumason lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma luago anihi lahiri buruwa nyusielo.
3: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariyegu.
1: Ruti na uweiri guni buu nugushi. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwati ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwati ginya ni aba subudi habuti kati nye la nuguchin nwaidigia. Hama ha untia nabunsera na subudi raguduni.
3: Aba ti ladigiragu adimure ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bai. Ladaga narin hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runtia yebe meha harihi ni le harihi bai kweto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bai kweto. Ani magambu hamuti.
3: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
4: Maestro. Kaba sana daga lugayara lani bihini ibagari magumucha diti.
3: Lariyaga Jesusu lun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinyagi ya baliha nyei.
3: Aba louna bu lariyaga.
4: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hageme bibiri gubun. Kai bisi ya gubungu.
3: Aba ti lariyaga Jesusu lun.
1: Buiti bauna bu. Ahi baduga itara. Bibihu bai ibagari magumu chaditi.
3: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalugu daha, aba lariyegu lun Jesusu.
4: Kata yege nibiri gubaya?
3: Aba ti lounabu ni Jesusu lariyegu lun.
1: Nyenye aba uguri araga chuti Herusalengi lun uburu gun heriko. Lagu luweye sun, aba harigudu ni hiveru ti. Aba hiveru honi sunle luma bai tumaladogra gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia. Aba legeye dunluwe. Aba

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Fora guru gulinya, kamahamuga mabuseru tilarihinio. Itra linya halu hani huri ulida fed uligi. Aba hania go.
2: Hagei funa sabu girile.
1: Sara go hanya ti algu daha ti aluago hada girige. Ninya nariya go ti aluago. Aba ala ugiri bui tiligi. Hibiri aniya ga.
2: Mabui dunt. Eye halumuti yang girigi.
1: Uat niya ba dimre ti funa go luago. Ladega hanufu de hawai huri. La mida un hali fedu luma gua. Ligia lebelu no Jesus templo rugo. Aba la goma se no arofuda. Aba tawiri do hani gihuri. Aba hani ya gua.
3: Ida linya sala subu dinu ba ilai saragu kate. Matuni ya haga ligia.
1: Aba la niya gua Jesus hong.
4: Le narugu ta habai mama numa ginyati. Luma ginyati leuna habalini. Ahi anihi nubai aba le ransa ti lula dugu ni le labu serubi bungiyo. La sobu di rubai ahi lumba ginyati lubai bungi yo le naruhu da habai luma luagu lan nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa la dugu ni lun luweiri ngu guanarigu. Le alu habai weiri ngu ni lun leuna habali lege ariya gubali inarini ani uwa di maricha ulida. Ma inarini luagu ru lani moisesi lurudu hung. La usun lira uwa tiniaba hida agi uwa da zuti luma lurudu ligia. Ka uwagu habunsera hafaru ne hilagu bai.
1: Aba hariya gulu.
3: Anihe insifiri uriba tibida, kabu sembe ilafaro nibu hilago bai?
1: Aba larinya gu Jesusu hong.
4: Luagri ga ama kate le na digu bilida luweiri emera guni taweiri da hanigi sun huguya. Aruhu da halumuti Moisesi luagu tihagaburi huriyu le sei ni tuagu austaru ni. La usun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu biliresi birun aba irahu sei ni tuagu laustaru ibi nilida luweiri emera guni. Ahin adiga hubali lira ibi nilida luweiri emera guni luweiri gahadura gunu lilurdu Moisesi. Kati wagu hagayin da numa luwege narida wagu dan aba uguri dayaru gubi lida luweiri emera guni. Magusera guta huma lau le harihu bai. Lau la irishu hagusera guta.
1: Abati hagumeseru hada gen haga nubai in Jerusalem aligu daha hariyegu.
5: Masa anihale halu habai lung hafaru ni hilagu bai. Anihaga adimuri ha ligibu ge guriri wo aniwa tiniya ba ariya gutini katalu lefna sa afiye hama gumadi matelwa gu guri la le kristu bai subudi timon halie ge la liabin le ahiti deme liabi kristu ibidi bai nikau halie ge la liabi
1: da la gambu bali yesu sukate ile da la rufu da helu bai templu gu abalaniye gu la umala liheriti
4: subudi humuti na lubaiti. Subuti humai halia gen la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe luagwa nihin la. Ligia auna habalina. Ani ibidi ti hon. Au subuti numuti ladiga luma gen la niabi. Ani ligia auna habalina.
1: Aba ebeti habuse anu hadarini. Uwati niaba aguru ti luagwa ladiga. Machili jili la lidani. Saragu hanya afiru te luagwa. Aba haniego.
2: Tamele liabi Kristu. La dugu ba funage amu milagru sigula wugirile.
1: Aba haga mani fariseu gule haniye gube girigi ya luagu Jesus. Hagie ha haputi gufati. Aba hona ha suda ago templu lugugi ilu hadagri. Aba tlariye gu Jesus.
4: Murusi lugubi itane redero humaya. Aba menagir budu lumo le ona habalina. Halu habadina. Gama lumo madari hubadina. La duga sinyabi lahidi linyihi badina lubayi.
1: Abati hagume serun huriyu algu dago hamo
6: haliyon ba funasa liti lesiya ba iluboy nega wadayru ni laibu ga funasa hamo huriyu hagresi ya banya kamini la la ularinya guwon halu habadni gama lumo madari hubadni la duga siya ba ilahidi lenyi himbadina luboy
1: le lagumu honwe yulida fedu ligia ligia di maweri gu lida tiwe ligia. Aba larana mu Jesusu, aba lania gula umala liherete.
4: Le magra buti, nyubi la nomo, gurala. Le afinye tinuago, lau iha baduna vima atitita ge lanigi, keitania gu nilereru bungio.
1: Lania gu Jesusu lau lira, luago, hala afinye rute luago, heresi biruba ila sifiri sandu.